0: ang pandrekay
1: hatulihay. FM.LK.
2: Ruhunata, Rajaratata, Singkadagalata. www.livefm.lk.